in CIFM, the spirit of Manitoba, Paul Brandt. I was there. Isinigati ni ugagi sinigamot ago Cree phrase of the week agi matita ka puni panik ka puni ay megi sigak niwi manika skwe sawat tisun niwi manika skwe sawat tisun kititon. You're going to clip your nails. Ako sa mga na ay nani o tipay gan kaya kasi tiyak sa niyo kaya pitsma pek tipay gan ka o itap mitna o mis kochista mo ka gumi na pitsma tena Chartrand. Ako ni su magagin nito tama Cree Hour ni na Voice of the North Lorraine George ka tinuto ano